0: Pangchang init yun!
1: Pagkato sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang init yun!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nabakla ko dabi, Choy, sa ginim nun. Ang basko, gitala, Choy, ang igo, Choy.
3: Ay, Day, hindi takapagbaligyan si Naday. Kay, baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, Choy. Di baligyan ko, Choy, sang may igo, Choy, sa tagipusoon, Choy. Kay, painom ko sa migo ko.
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya.
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam

0: kalamay. Kisa, matamis. Kisa, gaba.
1: Wow!

0: Meg, nanuman ng nobby ako man. Paano ko din siya pre ang balon nga kaitom sa ilok ya man?
1: Kasimple lang na pre, nga daw hindi man siya ma-offend bala. Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre. Langga, anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabaros! Perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog da. Walter batasan. Palugod ko rin, Bish. Kabana, baning kalingog-gog, baning saos. Pagod ko rin,
1: Hey! Nga nang imo mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imo mo nang gipatay! Hala! Apel dere! Uksayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun din mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best nung kayo mo sumba, darling!

0: Mac, di bla ko pinti siya na kita duwa sa English na sa school.
1: Okay lang.
0: Di English na ni Bio.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Good life, Mike. Kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The walk-walk, quick-quick, walk-walk.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Balilin, dire na lang tas gawas inyong balay.
2: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sa na, nagpangagot na akong ipon. sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, mo din niya akong papa. Pulis day ni siya.
3: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Panyabay, pulis ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa mo ha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung oras na nagalimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubog!
0: Ah, sir, mubuto na ang kabliton kung may bala. Kung may bala din na mubuto.
3: Maba, unya kayo na may bala niyo. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Asa man, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ba? Huwag ni kaong kaon. Gusto ka ipakauta ka ni? Oh, respeto ha? I-kiss akong dragon. I-kiss!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka? I-kiss akong dragon! Asa man, i-kiss!
0: Parata niya mong dalawang siluwit.
3: Oh, sige. Feel at home lang, Dre. Ilabang ko'y tulog ka armas itong limpiwanan.

0: Si sayang maurag. Si sayang maurag digde.
1: Ako nya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung siya tagay Kobe. Oh, good.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayo na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kay niya. Tangkad kay siya niya. Gwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki kay Santa Castiwi.
0: Panamay, mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Uy, tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naungi mo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan, saan naman imong tato? Nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni sibi akong bongot kay pina iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na, kerhugaw sa tura.
4: Lagi ka na sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, treme lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Ah,

0: lahat kasali sa Tsibugang Nakakawili.
1: More sa Tanghali.
2: Everybody get up.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
3: Dahil ang saya, non

0: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kong sabak, binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Sus, kapoy kay kaganina na kana si Gilis-Ilis, ano imong sinina ba, may pana t-shirt na lang ko. Ano naman po, para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay, aya, ana.
1: Salo-salong pampiesta
2: sa MOR.
1: Uma

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa may nai idea diha?
4: Mangkanor,
2: masig na kay idea diha?
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagad mo mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagad mo nagunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na i-submit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, ito akong idea, boss. Ang kong mga kauban na rin, boss, kuya, paning idea sa ko. Di ba na kay idea?
1: Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m, okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Ang delikado atong sales mo, boss. Kusundo din mo itong ako proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
0: Araw-araw, piyesta. More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to o ang imo na bakal?"

0: Si Shay nag-atop.
1: Taon. Pataon. Uy, kung si Shay man nag-atop dyan, magtuga na to. Kung si driver, di ba? Madagit siya.
2: Oh. Kung si Shay man tabi nag-atop din sa laukang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
3: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkano! Guwapo sa imong motor, ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, Jimmy! Ikaw man din, ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka, kursong kinibudagan. Iumertikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, mito shuttle, kanang mga yellow bus. Iumertikan ko na.
2: Mau ba? Sugang mudagan na niyo eh.
3: Ako nagundi. Kursong ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galinga ginimo man ka na Roy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni gibak ridean og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy, Kanor!
3: Padamay, ang akong asawa.
1: Buhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susian na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor man Kanor?
3: Dili oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay mudagan. Kanang kusog kay mudagan muturan eh.
1: Sabatihan Kanor, hambong na po ka. Ihatag ng susi pa. Magdali!
3: Yes, darling. Damay, gina akong asawa ba? Ito ginapasakyo na akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni. Ingong gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan ang nagahatag sa inyo sa pinakabago, pinakamadasig, pinakabakod kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal nga produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Tay, tay.
1: Ano? Sa pagkatuntong nga batasi mo? Hala, layas! Layas sa panimalay nga ini! Sugod subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
0: Ha? Amo na giniya? Ati, sige pre ha. Maamat-amat ko ha. Salamat, gilipagsagod mo sa akong pre ha.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong apot niri sa reception sa kasal. Plastar na kay kudris la misa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayan yung lamisahan ni kiduol kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa kong pamilya. Ako na nang giyap-ihap ni rin mo, ganin na ako nire karon. Pangita mo nito, bakante.
3: Nung, o na may bakante, nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw, nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Patya mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna na kong kaon nila. Labuwa pa rin tao sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi ni maong kasal.
4: Ala, rikawat pa dyan!
2: Kalaugaw, di mo rin ni maong kasal akong gitambungan.
3: Hoy, tinguwag! Pakaulaw, magaglaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy kahoy yun. Kinaulawan na ka.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kabo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kon gamiton an sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang an kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena, de Misericordia, y Aguardecimiento, de Madroño, y Belenzo, el nave del Bautista. ¡Halabao na apelido mo!
1: Joke only!
2: M.O.R. Your life! Fully loaded! Maramihan! Solga sa tugtugan!
3: Let's get it on! Let's get it on!
2: More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Oh, darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya ikpanit, Citron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Pagli ko. Hindi ko mapatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kung karun.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahon sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpapintal, Gudi ay ka? Imuha ni asawa ka, Nar!
1: Panamay, ang akong gudi ang asawa. Pati naman bagaang make-up mo na mag-ikulata ang naw. Panamay, gudi ako asawa. Bisa kung saan na lang mauna-unaan.
2: Kanar!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi ba mag-in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, bes.
5: More variety in the afternoon.
6: Mga hits noon.
5: Mga hits noon.
6: Mga hits ngayon.
5: Mga hits ngayon.
6: More sa hapon.
7: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Dok, nagasakit ang akon tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: Oh, bakit ganun siya ng boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.

0: dili ka pa bayot niya, ha?
1: Dili, boy. Huwag to ganit kong basketbolan ka ron.
0: Oh, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, palirog na gugos akong pom-poms ka ng color pink.
0: Ay, naman!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban. Ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay, di ay?
3: Dili na. Oh, niyao, 2,000.
2: Uy, pakiyaw. Gandi, wartang malabo.
3: Ay na, Mitro. Mga nang sobra na.
2: Uy, boss, salamat kayo. Hulong ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Ah, boss, daw sa manay mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa imo dito, wartahan, manggunigod.
2: O ba?
3: Umaga na imo pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala ni.

0: Dan, boss, boss. Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalo. Laban ni mo mutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni, masuko ni. Boss, asa ka na pispa na mo, boss? Bahala ka, hindi ka mo tubag. Basta na ako inusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo ni Gikap?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw, asa mo ni? Ano di ba ni mo tubag?
0: Sir, pasensya na hubukin na ako, pasayro.
1: Ano mo ni hubog? Wa ko ilabot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Usa ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usa hubog? Patay naman eh.
0: Usa?
1: Nagkarga man eh kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Yuplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalaugaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to, Tawhanar. Naisahan niyo na.
2: Ang kano.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Ingiyon ako sa likod. Adya.
2: Ang kano.
0: Ang langkoy. Ikaw yung nasa kong taxi. Panyamay.

0: Tapi sekarang kita dari sumbong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginalitan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko, ang gilinhalinan sa sunog, kuro to, ang kalayo?
2: Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa pocketbook?
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express
7: on My Only Radio.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Tapos ganito. Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
2: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi!
2: Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
1: Wow!
2: Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
1: Oo! Oh,
2: ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh.
2: Ha?
1: Ang sikip eh.
2: Umuwi ka na.
1: Doon daan. Sige, uwi!
2: Teka lang!
3: More Saka Beats! Let me take you back! My only radio!
4: More Saka B Express.
3: More Saka B Express.
5: Everybody get up.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tulako.
1: Ay, tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nomnay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manigni. Tignan ako ba ka?
1: Tay. Adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Ta ko nga ilagasap na daing kalayo.
3: M-O-R. For life.

0: isa ka estudyante. Nagauyat sang iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayaw, Bao! Fuerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bakit ko mo birada? Nadlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sa maning akong mga tools diri nagkatag man eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog nga nagkatag man eh diri. Kinsa may nagkatag diri eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools o yadini niyo uli inyong gikatag diri. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni diri. Wa man lang gibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
0: Hoy, kanam! Ako'y namong kagana! Kaya na akong ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, akong asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan ng balay, katag kayo. Tama yung kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington magkosiging pamunit ang yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po'y manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ka. Imo yung ikatag akong tools.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. My only radio plays more. Suck a big.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong? Ah, wala man. Ako mang gunabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng limang 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, anya, may gawasin mo ang numero?
0: Panamay, dili man 18 may gawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang na naka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutong bugas ka, Nor?
0: Darling, tinuod ko na ng ingon nila. Nga baliktad yun rin ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang ligawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag magpukan ni suggest ko.
1: Suggest niya, ha?
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Good morning, class! Class, may ara kita mamang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
2: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Tamo kami, barikos, ma'am.
1: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
2: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
1: Ayabaw! Pwerte!

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto unta ka ta, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Siyempre, ta para sa imo yan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka yan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Good life!

0: punos. Wala akong nahihita.
1: Hugot amor!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta na magka-babes? Gimigaw na dyan ko sa iyong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutupang. Kimigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon, babes. Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'yo police station, gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan mo galawan sa kong asawa, magtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige, sir, babay, sir.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: ka na naman sa tao kang tinampo na gupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M.O.R. More sa gabi.

You're listening to More Soft Favorites on MOR. More Sa Gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Usa man, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
3: Lilagi ko Mang Kanor, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
1: But, di mo pututa ka, kapira ka ka istorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
4: Excuse me.
1: Dada. Uy, nanadyo na nga sa jindin.
3: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
4: Hi!
1: Makauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanya! Yes, my God! Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Iyahayog langgam nga balang kiyod.
3: Alakas, tektumuan na rabako.
4: Di ba ikaw si Mang Kanor?
1: Nailan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ako akulo. Sikat ako. Ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
4: Kaila kang Tonyo, di ba?
1: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
4: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo guys sa una katong nagainom mo sa balay.
1: Pandamay. Anak man na yung paring Tonyo ni.
4: Oh, kay numdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
1: Mama, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti, lakaw na gawas sa dyan.
4: Wala ba man ko nahuman?
1: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
3: Kanawa pa mo na nahuman. Samang ka. Adi, samang ka.
1: Pilapay mo na nabagag mabayad pa. Ulihan na.
3: Wala pa mo nahuman.
1: Sige na, ulihan na. Ulihan na. Pandamay.

0: Ito. Pagting ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse, tay? Kay
0: ano?
1: Kay isa man lang ang ating litsihan.
2: Kwarte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
4: Hugot pa more!
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
2: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang crack, nagyan yung tubig sa lubak-lubak, yung kundi physics.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Puryagaba man yung jeep ako nasakyan. Kusog pa bang budagan ang baoan eh. Pastilan hindi pa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napi ako yung sakatapad na yung babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho ako pako. Sana man yung jeep panigood pa yung kayo. Eh, alimood pa yung kayo. Ano saan pa man kumaabot ang nagturel? Pati, hinayag yung budagan. Puryagaba yun. Makaagin yung jeep pa sunod. Di, nadyong kumusa kaya ni. Sumpa naging ako ng jeep pa ni.
4: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
3: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patunel man ko. Kasi pagtunin niya sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang naman ganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Kasi pag-iga nga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
4: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami naman sa hero ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin ming anong nisakay ka, pero ayaw nalang bayad nung. Taga-turil eh, ka?
3: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na kung basing matitanos pa ko dun eh.
5: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Janet, dahil magparadit, tatibaan mapaknit!
2: M-O-R! Ang firme na!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: si Mangkano!
1: Kung mabirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lami naman ang kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Astang tabanga, wak nagay lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang taon ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami, pwe, puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, nabahag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Iguna ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipi para makakaton ka ha.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ga! Nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
2: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
1: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sa kakig mo sa akon?
2: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
1: Ay ba, Uberte?
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ikaw, kungkis ah, assuming kungkis ah, tanga.
1: Bow! What?
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod single ko. Choosy na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Dahil

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, naglugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalami sa kong tulog kagabi. Namin pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh.

0: po nagwapagin-bagin ang laban eh. Balikan na siguro ni Kiki ka naman naligo sa banyo. Ayan, wawang ko na niya. Ay, pagkalabas sa baho. Natambalan niyo ng akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun ang dalaga. Asa man ako niya, isok-sok na ako sa akong bulsa. Aniya,
1: Kanor?
0: Pandamay, ang akong ugangan.
1: Nganong imo man nag-isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitanong ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
0: Ay, ma, pandamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat ng pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwan na kay sulubon? Mas labang delikado.
1: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
0: Ma, bahaya ma.
1: Ani, umuman eh.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: 아안힌 mo naman ang forever. Kung yung partner mo naman, two-timer.
5: Who got that more?
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maride!
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Checkpoint,
3: checkpoint.
2: Adria, Ref, benda plin, benda plin.
0: Benda

0: na sa chip. Kadadakop ni mo sa kuha, dahil ko ni bato ako bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, i-flash na yun. Ania, oh, taran!
1: Oh, ingon ana ba day na? Ah, dakpon niya hapon takak, dadakag bato.
0: Ito, sa chip, nakita kitang ibigin siya, naibigin siya.
1: Dali, dadari.
0: Asang bato?
1: Ito, katong i-flash ni mo.
0: Oh, yan, napaibigin siya.
1: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon, kaya wala kaibigin siya.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ano?
1: Though, hindi ko katulog ako.
0: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
1: Ay, hindi akay. Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
0: Awsos, ah. Titawgan mo si pare, eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog, eh.
1: Ay, abaw. Pero, teh.
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor.
0: Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mo di undang na kuha na. Wala ko gapatad o gasto.
1: Bantay lang ka ha. Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yung ka. Ipakaon kayo ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Ngano man?
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaon mo ni o pakaon ni mo ni.
0: Talira ko dali. Anong di man ni mo ihatag ako? Amana, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh, kana ba? Ambil na be.
0: Ito pa rin ako asawa. Balimbing po di kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kaon na ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking bukaw resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha, ang binaresibo kan, ani.

0: si crush na ganit mga ayat pabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko. Nagtuon pa ko kagabi.
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Jutayan ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko no ka mo ni Aga Mulak. Kung sino ko no makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain, gija eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay nga daw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pating bulingita na kakita to. Napay ariyos na kayo, puno ang dungga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay, tarong baga ng klaseng lalaki. Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko, kanatawa na, kung dili na choy-choy, adik yun na, adik. Dito ko, ganahan ang mga adik-adik og purma. Dito ko, ganahan.
3: Nung kanor, uyab gud na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupong kong ikon anak, kaso kunot na magkukupanin. Namtala na sa kong kapanahonan, punon kong punig ariyos sa kong dunggan, pero yat-yat na makitag dalunggan, lain ang tanawon. Muna mga artis na tao, muna klarong matsog yun. Tanawo, wait yan, muna saktong lalaki. Okay kayo, okay kay Katoy.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: TikTok, maluoy ka, hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi yung ulo mo. Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat din siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yung tikarong putlan yung tikang kamot.
1: Hoy, Kanar! O sa isig syagit-syagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike kaya wala na tayo pambayan sa tubig o kurente. O niya, malangka?
3: Mauma, darling. Mauging na sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll kaya hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Lagi niya kong asawa yung maglagot.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano o si Kanor.
1: Sorry, Tre. What are you sorry for?
2: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, five.
1: I think you are sick.
2: Sick daw. Sick gani.
1: Namay!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Music.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
2: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
0: Maright.
3: Ready, set, more. My only radio.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!

0: Hugot pa more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
2: Hugot pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sabi problema ni mo, maraglayan mo kang tinanawan!
3: Day! Dugay na kong palit-palit na niyong isda. Nanawaragod niyong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyano, tanawa. O sa may tanaw ni mo, anak. Dili na dubok. Pakanoon ko niyong dubok. Pakanoon ko niyong isda nga. Kulang na lang na dubol din na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro din niyong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway, bayad-bayad. Nagsinglon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang, katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Muna isda. Hasang pa lang. Pwede ng puti.
4: Buti pang rilo. May oras. Ikaw.
5: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dung, palungang suga, dung. Ha? Nga naman? Basta ba, palunga lagi. Nakapalong na. O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
1: Ana!

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa love trip!
2: Power sa umaga!
3: Oh, yeah!
2: Power
4: sa umaga! Nakakaloka!
1: Power sa umaga!

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, ganahan yung kay kuning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Muna hinung na musakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon. Pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon na kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw. Misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, bitoy!
3: Nabayan sila iro diya, Mangkanur. Mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawar akong paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunadlo ka ng ilang iro, bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanakaw sa ilang iro.